0: kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Time check. It is now 8:30. Brought to you by Radio Jaw 98.5.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: 98.5 Radio Dunn.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift nako ni mo. Pagkabalo man gud nako anaa ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit kay ni nimo.
4: Unsa day ni bibi abi-abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo, ayaw pangisog ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gabutaya!
0: Wabutaya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya kanan. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap ra inyong lawa, malag, ma, dili mo kapuyon.
2: Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Kipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Time.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan?
4: Yes, welcome. Welcome, usab kamo mga suking tigpaminaw. Welcome, usab kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. And of course, mga suking tigpaminaw, higa like so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon og mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas og aduna kitay prevention. No, mga sokin tigpaminaw og dili angay kabalak-an mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients og ang ingredients niini. Gawas pa puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha, sa ato usab nga kape mga sokin tigpaminaw. Adunay dosi ka klase mga herbal ang naa niini. Ha, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Mao kini ang kape nga walang palpitation, no? Inom mo ini mga sokin tigpaminaw. Labi na sa mga kaigsoonan nato nga gibawalan sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha, ay mo kalimot kasama pang-massage ni siya nga disenyo nanay tatay. Ay mo kalimot matagabi magpamassage mo gamit mo og Dragon na massage oil with chubaki. Ang kahumot ini mga sokin tigpaminaw sa klasing haplas. Adunay tulo ka klasing asan ini nga imo hang ma simhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita o ano na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Hard Max Drink Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya, max saya ang resulta mga sokin tigpaminaw pag ikaw naka-Hard Max. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya, permente. Hard ang simula no manay gala ay makalimot mga sokin tigpaminaw ini kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika o parmasya Bisaya so Gaminano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot ka ayon itong dunay problema sa panit. Doon na mo yung mga apapun ringworm, unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease, baho magkag-ilok, baho kag-tiil, gamit aning Dr. Punji Soap. Kabag usap mga sokin, tigpaminaw ang ato usap mga keskin low. Power whitening soap, no? Ang nindot ini mga sokin, tigpaminaw. Kaya mga kaigsuna na itong gusto mo puti, muputi yun, muhamis ang lang aping like kutis artista pag ikaw nakagamit sa keskin low power whitening soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato usab nga mga produkto. Ang atong mga produkto mga sokin tigpaminaw mapalit ninyo sa nagani butika ug parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa maayong panglawas, lawas kapital, lawas usab angay natong ampingan. So nakinahanglan ta og dugang nga mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga sokin tigpaminaw. Usanan nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Maka na pinakarindot kay mga sokin tigpaminaw. Gamit pug ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga sokin tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab mga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imuhang lawas na kinahanglan higala niini. Maka na ang pinakaimportante na health benefits ha? Mao na higala ang pinakaimportante sign of minerals deficiency. Kana higala mga sokin tigpaminaw, mga sokin na itong nagasunod kanunay sa itong programa ay mong kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule daily supplementation ang nanindot na buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga sokin tigpaminaw. Basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas, sigurado ang imong lawas baguhon.
3: Yes mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: 98.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Gold! Pure energy! Naanakini sa inyong mga butika! Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dance!

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym, ga.

0: dong, maayo ang resulta.
1: O dira, o,
0: sulihin dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca.
0: O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulihin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca?
2: Sulihan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Chewbacca.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: We play all your favorites. 98.5 Radio Done.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, Binalbagan.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. I wanna get down. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
4: Wow.
3: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with a mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
5: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John is in the mix.

0: Halo, good morning kay Pango C.
1: Cek kutu buku, cek sayang ortu, cek kamu 100%.
0: Ay, the greet ko lang ang bata yan nga si Anseho John Pasimonte. Dada love, siyo ko no, Anseho. Sayo, shoutout si Mose.
1: Tingkah lucu, cek kutu buku, cek sayang ortu, cek kamu 100%.
0: Ay, level 14 guys. Again, sa mga gusto daw magpa-refresh, tawag ni magpa-look younger.
1: Kalau udah ready, I'll be there for my lady. No makeup.
0: Shout out kay Mang J. Daisy Lirazan. Amusta, Mang? Ang paldo ka namang si mga ano to? Scatter, mo to sa kuna. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Shout out to si Mang. Amusta na to si Papa Best mo? Busy na to siya sa iya nga ano? Sa iya nga ano to nga store? Lagi guys, gusto magpa-refresh, magpa-rebound, magpa-Brazilian ano na, remix. Lagi guys, sa Gons Barbershop. Ayun lang. Hello, G.E. Gulos gali ang grupo. Hindi ko nagpaldo ko ito, Mang. Again, isa, Ghost Barbershop para lang sa tubang sang paradahan na papaglaom, guys. Sa tabok lang sang dalandra. Tupad sang LBC. Hari ng padala. Again, na, sa mga na ito, gusto magpa-reband, magpa-ano pa na sang buhok nyo. Magpa-ano man na, cutex. Gulo. Ano na tawag sina? Basta muna siya guys. And also available man sa mga papa na itong nga gusto magpa-haircut. Gusto nyo classic style.
1: Alam mo bang minamahal ko siya?
0: Ang fade ano to?
1: At tunay ang aking nadal.
0: Basta daw fade.
1: Ako'y nagmumukhang tanga. Ay ayos.
0: Okay na, ara na tanan guys sa isa lang ka barbershop. Ara sa may Gons Barbershop, sa may merkado, sa Binalbagan.
1: Nababaliw na ako.
0: Okay, boy, di ka muna guys ka couple. Kung gusto nyo tanay ka muna doon, magpa-refresh ka mo, magpagwapo or mapagwapa kami at tinat ko mga kasal. Bunyag and gusto nyo mag-stand out. Nagtulong na guys sa Gons Barbershop para mag-refresh ang inyong mga looks.

guys, modern fade galit guys. Ganyan sa available na tanan, hindi na ako makita, hindi na makagto sa ibang barbershop. Kagto lang ako guys sa Gons Barbershop. Ay kompleto na, all in one ara na tanan. Ay, good morning man sa people sa BM Builds Payment Services. Sige guys, supangita ka mo sa pinakabrato. When it comes sa cash in and cash out, BM Bills and Payment na kasi inyong hagtoan. Again, pinakabrato when it comes sa cash in and cash out sa GCash or Paymaya. Available kita guys sa BM Bills Payment Services. Alright, and sa mga mga nato na gusto mag-withdraw kaya offline ng mga ATM machines, okay guys, available lang sa BM Bills Payment Services ang GoTime Bank, Maribank, AUB or Asian United Bank. May harap mas na guys, Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO. Okay na, kung offline ang mga bangko nyo, kag kinala nyo cash subong. Tagto lang muna guys sa BM Bills Payment Service sa may Ven, Madalugdog building. Kinakata ko ang building na sa may merkado. Makita nyo na guys. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Ngayon kung wala ka data, worry no more guys. Kaya again, may free wifi da si BM Bills Payment Services sa mga gusto da magpa-cash out or magpa-cash in sa mga customers nila. Palagay kaya ako ng tato. Again guys, ang pinakabarato when it comes sa cash in and cash out, BM Bills Payment Services na guys aton nga kagtuan.

Kesa. Papasukin mo na. Alright, very nice. Ayan, good morning man sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga papang naton nga gusto ma-achieve ang abs. Wow. Or kung gusto nyo guys mag-slim, okay, kung kapakita mo sa cafe nga natural. Safe na safe sa mga mamang naton yung mga diabetic. Kag sa may mga acidic da nga kinalagid kape hindi mabuhi. Pero is kay Jonald. Oh, I mean kay Jonard. Kay Jonard. Hey guys, sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix available sa mga JBX Pharmacy. Kag sa may pharmacia kami sita kung ari ka din sa Binalbagan. And also guys, available man sa may Florete Drugstore. Ay, sa mga tito and tita naton ng mga nag-switch na to healthy living. Again, buy low na kamo tito and tita sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Ay para gina sa atong tanan. Ay, good morning, Pang! Kamusta? Oh, sige, Pang Julius, para si Mama patokar ko karon dayang dayang. Karon mga next week. And also guys, ha, sa mga gusto na madula ang mga sumpa sa mga panit-panit, mga alap-up to that, mga katol-katol, mga warm-warm da nga visible guys mga panit. Again, may ara kita guys, habon para sa dira, hindi ka na magano. Ay, bakal ka na guys ang aton nga Dr. Fungi ang atong number one antifungal medicated soap. Ang baho mo dati ilmo. Ari na guys ang bulong. Hindi ka na sa i-order sa Shopee isang perfume. Switch na sa Dr. Fungi ang atong number one antifungal medicated soap. And also kung gusto nyo guys magputi in no time. Yes, kung gusto niyo ma-achieve ang kutis artista and madula mga dark spot sa mga ilok mo, sa mga kaita-ita mo, hindi ka ka-two-piece. Okay, Dragon Fruit, ay Dragon Fruit, K-Skin Glow ang imong habon nga gamiton guys. Oo, Julius, amo gini makadula sa sumpa sa mga panit-panit mo. Avail ka na pang sa nga ito nga Dr. Fungi. Kung gusto mo magputi, may araki man kita available nga K-Skin Glow. Again, available lang siya guys sa mga JBX Pharmacy. Kag sa may pharmacia kami sita kung ari kita si Minalbagan. And also available man sa Florete Drugstore. And available magayon sa aton nga Hard Max Stream. Kung medyo low na si Junjun, kag medyo marshmallow na ang galaw. Ang gusto niyo mag-reclaim ang iyang strength and glory. Alright, baka na papang sang Hard Max Stream. Hard na max pa, kag extreme pa nga pang patindog sang gugma. Okay, na-available sa mga JBX Pharmacy. Sa may pharmacia kami sita, kag sa may Florete Drugstore, kung hari kita si Binalbagan. And shoutout kay mga Cherry Campaner Calyora. Shoutout si Umang. And shoutout man kay Mafi Ulus Muskila, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Hello to Simo. And good morning, watching from Libungan, North Cotabato, aling kay Ka Manding. Shoutout sa mga taga North Cotabato. Kamusta da? How's life out there?

Good morning, Pang. Pa-shoutout sa Pintok Production Team. Labi na kay Rita, kay Mami Helen, kapamati kami din sa may Sitio Bless. Alin kay Henry. Abarques, Boy na Floor, Damayon Junior. May chocolating dala. Shoutout sa inyo, guys. Sa Pinto kay Sir Lauda, shoutout sa inyo, kay Madam. Wala na kakasit siya. Okay lang. Oh, Julius, balik ka na isang papatigdog sa when it comes sa kanya, tawag na gugma. Dahil ang puso ko ay nabihag niya. Alam mo bang minam Abela, wala sa pang sa JBX Pharmacy, pang kumiyara da sa Mamaylan. Balon mo lang pang mabaal ko kape. Gaga pang patindog sa pagigugma. O kape na pang hard max stream ha. Basi kain lang pag ano mo. Kape na siya pang kape. Well, abot niya na kape ka na sang Dragon Fruit yung back of MX sa sobra ka healthy na sa imo. Pag nga kaskidjol ka mo ni Yabon mo, alam mo na kape nga kagto ano pang shout out na siyo pang ano, Kamanding. Along ka the always and sa mga family mo da. Thank you so much for ano ha, pagbisita sa live ko. Ayun ako, so shout out mo sa people sang Sabino.

0: bazooki na.
1: Ako lang guys, tulog si Chubbs. Sleeping Beauty sa sabong. Sure, always welcome on Cherry. Comment lang sa live ma kung maka-tune in ka. Buksan mo, papasukin mo na. Papasukin mo na. May tsokolating dala. Shoutout kay Christian, Christian Indoma sa may Oli-Oli. Shoutout si Molap. See you sa Sabado. Sa tuwing ika'y aking nakikita. Siyempre. Ngunit malaki din. Try nyo bala. Ano ka mo pangit? Nagto ka mo sa JBX Pharmacy. Tapos try ka mo ba isang ano. Lagi na lang ako naghihintay. Sa katon nga Hard Max Stream. Kung kape nga ka papatindog pang. Kung tuyo ka bala. Kung tuyo ka kung kape. Tapos daw hindi ka kabangon. Gusto ko lang naman malaman nyo. Oo, oh, kabay pa. Ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong kung susundan ko. Alright, shout out kay Papa Teds and sa kay Chubbs. Abahan nyo guys ha, kapapag-check na si Papa Teds. Basi, dasan nga sa Wadoki, Botara, na siya blood yun ako. Tunay ang aking nadarama. Mga ano ni da, mga hugot nyo. Paparar nyo na daan. Basta kasama siya. Excuse me po. Kahit sabihin pa. Shout out kay Kadinong. Sa taga Purokmay, kay Diday, kay Justin Baltasar. Kahit mayroong ibang nag-cha-cha-cha. Alin kay Sheila May. Si Kadi wala busy pa namang. Karo pa lang sa dulgay malusot. Wala ikin na pa siya. At yala, bidab sa akon nga, no? And shout out pa sa mga guwapo na sa mga papang, mga pampoy, dira sa mga gasolinan nga naka-tune in subong. Shout out sa inyo mga papang sa may... sa man, sa Petron. Petron ng Caltex. Basta shout out sa inyo na mga papang. Salamat kayo sa pag-tune in. And shoutout man mga guwapo na ito, mga tricycle drivers nga naka-tune in. Kay pang Ronnie Torda, kay pang Bongbong. Sino pa mga tricycle drivers nga naka-tune in? Shoutout sa inyo mga papang. And abang-abang ang mga isa sa mga post ni May Barbaruno. May mga papromo na siya guys. Gcash na guys ang pangatagay. Alert alert lang guys sa comment section. Diba, si malusot na siya karon. Kung saan naka-tune in ka, naka-download ka sa app. Alam mo na di yun. Wala pala pang Julius, implement na mo ng video call. O kaya maging na-target sang ni Justin. So possibly dapat sa last year, ano kami na, nga may magwa na din sa screen o. Tiledampe sa kilid o. Gagwa na dahil yung tsura, mag-video call. Kaso lang nagbisi-bisihan si Justin kay na balda sa gugma nga pag-ibig. Wala na dahil yun. Hindi, joke lang guys. Prototype na guys, ginano pa na namon. Shoutout naman ko nung sa katagabotong kag sa piyak-piyak. Shoutout sa tagabotong piyak kag piyak nga ga-sound sang... Basta shoutout ko sa piyak balay ah, manikadi ah.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra Padakalumpang. Kagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular, everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit, basog mo continue ra jud ni siya, magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige pumiani jug palit kay okay, very effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Much more music. 98.5 Radio.

0: sir. Di mo di kagikan, sir.
1: Ah, nawala nga kung baka.
0: Gatasan, sir.
1: Turo.
0: Sir ba, kining gatasan ba, sir?
1: Turo lagi.
0: Ang imong kape ba?

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: More music. 98.5 Radio Jan.
2: Sa puso ng binalbagan.
3: Ay, ito na!
2: Isa lang ang tunay na una.
4: Yun ang siya nasabi ko sa'yo.
2: Radio John 98.5 FM Pioneer Number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
5: Okay, 98.5 Radio John.
6: 98.5 Radio John.
7: I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
2: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John 98.5. Gwapo taya, palugpa.

Alright guys, 98.5 Radio, dyan, gwapong-gwapo na guys, siya Palokpa. Check your time, it's 11.53 na guys. And gwapo yung guys, Papa JM, until allow na lang guys. Allow na lang. Mahal ko siya, at tunay ang aking nadarama. Oy, attendance check. Alright, hello, and mayog tulad na guys, mga nagpa-shoutout, wait lang guys ha. Alright, hello, and happy listening sa my Gugma Creative Music. Hello, and good morning sa inyo, ma'am and sir. And good day pa, shoutout naman po sa family Galvan, dira sa may Binabagan. And sa family Pamarangko, family Guay, sa may Hinigaran. Boy, what happened? Nag-ano ka? Oh, yara na. And sa family, guys, sa Mahinigaran, kag happy happy birthday sa anak niya. Si Po El Mayarango. Ay, happy birthday! Happy birthday da sa bata ni Gugma Creative da sa Mahinigaran. Again, happy birthday si Mo. More birthdays to ka. Kasi may nga agaw pang lumpia, hasta ko di launa, pero... What time

0: kasinta.
1: Good morning, Papa Jim. Pa-shoutout sa family Alson. Si Priyan, no, kag sa Alson and Amarela. Kag sa mga mami sa Payaw, nga gabantay sa ilang mga kiddos. Shoutout kay Mang Ren, Alson, si Priyan. Hey, good morning, Papa JM. And Papa Charles, especially kay Manu dyan. Shoutout sa mga gwapohon. Nga stop sa nga Gons Barbershop. Kapit yun, ilan daw sa inyo pang Johnny nagpatron faala. And shoutout na daw sa family Amado. Family Dalumpena, si isa tanahin nga nakakilala kay Arnold Amido. Para sa iyo. Ay, si Tunot Not Gali. Shoutout na sa inyo. And shoutout, Mama Jim, sa Taco Restore. Kaya sa Audio Tech. Aling kay Pang Johnny, nagpatron paala. And shoutout sa kasa akong gwapo nga si JR Haleko. Shoutout si Mokas and kay Miko. Shoutout sa Rigas Family, isang Kan Moros. Sa kasing kong guwapo. Sino pa kas? And shoutout ang family Ogildra sa may San Gregorio. Shoutout ang kay Tito da. Dali ka, stay pa. Kay shoutout at yun. Bulaklak para sa iyo. And also sa my SPX family, kunwaling kay Junior Haliku. Buksan mo, papasukin mo na. Papasukin mo na. May chocolateng dala. And shout out sa Elliot and Shop. Dari sa may pag-asa, guys. Shout out kay Mami Linda, Ditong Tong, Papa Roy. Nanay Mayling sa family ko sa may Binalbagan. Aling kay mga Sherry Calcis ang Jensen. Alright, again, shout out sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, guys, kung makita ka mo sa kape, nga healthy kid. Especially sa mga estudyante, na nato yung gabira-bira review. And natapos na exam, tapos kinanla na mag-refresh, magtulog, mag-beauty rest. Again, guys, I mean guys, gamit ka mo sa ngatron niya, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yung kape. Alright, 1 hour after meal, gamitin nyo guys para relax ka. Madula ay mga stress or mga anxiety. And up din na dahil yung exercise. Okay guys, available itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix sa mga JBX Pharmacy. Ag kunari kasi Binabagan, available man sa may pharmacy, Kamisita. And also sa may Florete Drugstore. Dahil lang puso ko ay nabihag niya. Alam mo bang minamahal? And also available man guys sa itong case King Go with Dragon Fruit Extra. Ay, gusto niyo ma-achieve ang kutis artista. Gusto niyo magputi. Ay, ayos lang basta kasama. Pareho sa akin lang na ako na gapaputi pero gabulad sa init. O diba? Boto niyo siya guys kung nagputi siya. Eh na kung gusto niyo guys madula mga katol-katol sa mga panit yun dira. Pwedeng sabihin pero hindi kin madala sa cream. Okay guys, may rakita da habon nga Dr. Fungi ato nga number 1 antifungal medicated soap. And also sa may mapapang na itong kapakita sa mga body oil nga ma-refresh, ma-relax. Daga nami ang tulog kay medyo na massage. Ay, may available guys sa itong Dragon Oil with Chewbacca Extract sa mga JBX Pharmacy. Ayan o, so shoutout man. Shoutout man. Available man guys sa itong nga available man guys sa itong nga hard

Ayan, shout out na po sa Duik sa aming corporate. Thank you guys kung pakita ka mo sa appliances sa mansion nyo, kaya medyo managtapos na ang 4 months nyong project. Ayun, kulang pa guys mga salaset, pansit or ano guys, kula washing machine. Gusto nyo sa double door nga wrap pang ice nyo lang. Wow. Or kung gusto nyo smart TV nga, pwede masugo, bangal pati. Sarot. Tumiyara, ano? And meron man siya guys available nga may aircon, may dalangang stress. Magpalaki ng muscles. And also guys, may kung gusto nyo sang service, available man sa Duik Exam Incorporated. Eh, kagdala ko mo guys sa pinakamalapit nga Duik Exam Incorporated sa inyong lugar. And window shopping na kamunda guys. Bulaklak para sa'yo. Shout out kay Sir Jordan Reyes sang hindi, naganin mo driving school ganit, Sir Tommy. And shout out man kay Benji.

0: nyo.
1: Oh, na ano, pang nasala lang pa. Mapag-inbawi ko lang, ano. Alright, shoutout sa mga palupad boys ang San Pedro. Shoutout kay Toy Miranda, J-Boy Limaco, Ketong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Estakia, Domingo Robles, kay Boss JR. Shoutout sa mga palupad boys. Ayun, so shoutout naman mga people sa TMU kay Pangtipolda, mga po dyan mga traffic enforcers, mga maming sir din natin, and sa mga sa gabi ng bagang police station, and also sa may mga sa may BGMP. Alright, shoutout sa inyo guys. Shoutout sa inyo mga maming sirs.

0: Pagbubi o Pase Mix Club.
1: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalbag

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.
3: Sa puso ng binalbagan.
4: Ay, ito na!
3: Isa lang ang tunay na una.
5: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
3: Radio John 98.5 FM. Pioneer number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
6: Okay, sa 8.4
7: Radio John. 8.5
8: Radio John.
9: 8.5 Radio John. I will sweet mommy of Pinalbagat.
3: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John 98.5. Gwapo taya, palugpa.
6: Alright guys, 8.5 Radio John. Gwapong-gwapo ta kayo siya, palok. Wow. Alright, again guys, time check natin. It's 12:32 na. And shout out guys sa people sa Ngagons Barbershop. Okay guys, kung gusto nyo mapagupit, classic style, modern fade. Or sa mga mamang na itong gusto magpa-reband. Or kung ano man na guys, gusto mo, i-treat sa self mo. Or sa

Masabi po sa Dragon Fruit Herb Coffee Mix. Again, sa mga papanaton na gusto mag-switch sa healthy nga kape. Again, kagto na kamo guys sa mga JBX Pharmacy. Kag sa mga pharmacy kami si Ita. Kung nga rin ka sa Binalbagan. And avail ka na guys ang healthy nga kape. Paagi sa itong Dragon Fruit.

dula mga kalol, 14 sila mga panit. Again, meron kita guys nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract ang pa-achieve ko tis artista. And meron pa kita guys sa ato nga Dr. Fungi ang ato ang number 1 antifungal medicated soap. And also guys, available man ito nga Dragon Oil with Chewbacca Extract. Alright, shout out sa may Flores Lechon House. Dala sa may BDO, barato lang kayo sa Lechon, 200, pwede kayo nakabakal. At kay mga Lily Libon na Villaflor. At aling kay mga Jessica, shout out kay Jennifer Belvis and kay Altea Bonyo. Ay, wala na si Jun. Jun, man, nagpuli na to siya. Kasi nagwapo na to siya. Shoutout sa inyo ka tatlo, da. Kay Jessica, kay Jennifer, and kay Altea. Ayan na, shoutout kay Sam Sonic. Shoutout si mo, sir. Happy listening lang, da, si mo, sir Sam Sonic. Shoutout kay Maki, Rayjan, Baladjang, Restauro. And kay Eagle Eye Guard sa nga Prince Sinigaran. Gwapo sila kuno ya. Palok-palik kay Mang Jessica. Tadayin, Mang, sa Prince Sinigaran. And hello, Papa JM. Good afternoon. Binalbaga nun pa shoutout Family Di Pisa on Espante Bulhano Sumer Rafael Katipan si Mamag si Papa niya sa mga utod niya dra sa maya sityo dinapit Barangay Bia Binalbaga ang kaga shoutout man si Yabana Kagbata sa may barangay Suay himamayla na lang kay Mang Iris Espante.

0: May ara da si Tito Joel para sa mga customers ni Yadira. Or no more guys, pag agtunyo da, connect ka lang sa wifi sa BM Bills Payment Services para tapos ang transaksyon.
1: Puso ko sinta.
0: Again, shout out kay Ray Jan Baladyang Restauro. Kabay pa nakabatik. Ano, Ray Jan? Shout out to sa inyo, Mom Jessica. Salamat kayo sa pag-

Kita kamo sa nga laptops or desktop computer. Okay na, available guys. Available guys sa my Terra Nova. Okay, sa mga gusto na mag-invest. May ara sila guys, available guys nga agricultural spray drone. Wow. Ay sala gali. Again sa mga ano to na to, may ara sila guys, available agricultural spray drone. So available guys in 22, 30 liters or 50.

gusto mong patakod sa mga CCTV or sa surveillance camera sa mga business ni dira. Or biskan sa balay nyo lang. Again, kagto ka mo guys sa mga professional nga managtakod. May time ka mo guys, swing ka mo sa may SKT building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede ka mo ka-inquire sa may 435-7227, SSO 943-131-6807. And hindi lang na guys, kino-offer ni Terry Nova sa inyo ha. May araman sila guys, mga... Alam mo bang walang kasing saya? Sa tuwing ika'y aking nakikita. Mga solar packages, guys, kung gusto nyo mag-convert to solar power para mag-less ang inyong mga electricity bills, again, available man sa Terra Nova. Shoutout kay Ex Batalyon, kay Saga Pataya STL nga si Mio sa tubang sang BDO. Ay, sa dati sa inyo, Ex Batalyon. Buksan mo, papasukin ako. Sa kagtulong mo guys sa mga professional managtakod, CCTV mo na. O kung gusto nyo guys pa renovate inyong mga conference hall,

Ano sa mga schools dira or sa mga building dira? Nga gusto mag-add-on sa mga extra safety. Kung gusto niyo guys mag-inquire, ay kung gusto mag-inquire, kung gusto niyo guys mag-order sa nga walk-through metal detector, again, available sa Terranova guys. Alright, sa mga sigula nyo, dala sa mga entrance, sa mga gate nyo, atakdan nyo guys ang metal detector para magkagtumunda. Madakpan di yun. Ah, may bit-bit sa mga ano.

na nasa gusto na mag-expand sila mga conference room, mapatakot sa mga interactive TVs. Yes guys, interactive TVs nga pwede nyo magamit sa mga reporting nyo. Mag-present ka mo sa ano nyo da. Again, available tanang kay Terranova guys ha. Ano pa ba ang pwede kong gawin na? Okay, sa may mga time daw, pwede ka mo guys kabisita sa may SKT building, Rizal Street, Bacolod City. Pwede na guys mag-Google Map. Kaga ma-Waze. Ma-Adsa.

Shoutout kay Maymay Gilbiro. Shoutout also sa my Flores Lechon House at Ubang BDO. Okay, sa mga nag-crave guys ang lechon.

Tara guys, nag-comment si Mang Lili Libo na Villaflor. Okay, so again, sa mga nag-craves ng lechon, kag to, kamo sa may Flores Lechon sa Tubang, sang BDO, Binalbagan.

Shout out kay RM, DJRM. Sa may barangay 1, Himamaylan. Shout out si Mo. Sabi ko, hindi ka na mag-comment, em. Papasukin mo na. Papasukin mo na. May chocolateng dala. Bigyan mo naman ng pa. Anong brand, bear brand? Okay, shout out kay Arellano Alpha 1 sang ano, guards ang Prince Hyper Martin ni Garan. Gwapo, gwapo siya, no. Nagdo, ano na ba, check ta biya, o. Kaya naman, hindi pa sudlo, no. Magpatubo ng balbasang uso. Okay, guys, kaya na-comment na si Ryan Mark Baligot. I'll be back para sa akong last and final segment. Magpadagdag ng puwet kay Belo. Stay tuned lang, guys, ha.

0: three. Hot hits. Here, turn it up. 98.5 Radio Done.
1: Alright guys, salamat ulit kami musical eh. Sabi ko duwa. Gusto ko lang naman malaman. Alright, may gusto pa ba GM, shoutout sa Game Karo sa Plaza sa may covered car 34 below. Blue versus white, blue versus white. Kaya sa 35 under naman blue versus red and the second season ng RR League. Okay, pang Dexter Ballesteros. Sige, guys, sa mga wala daw brown karon. Ito ka mo karon guys sa may plaza. Ano siya? Game pang basket na siya pang. Okay, siya na sa people sa Gons Barbershop. Okay, guys, kung kapangita ka mo sa nga. Pinaka the best ka mga gunting guys, mga classic style mo na or modern fade. Gusto nyo lang magpa-reband o magpa-Brazilian ano? Kagtulang mo guys sa may Gons Barbershop, sa may tubang paradahan sa paglaom guys. Na may merkado sa binalbagan.

Kina shout out ang mga palupad boys kay Pang Toytoy Miranda, J-Boy Limaco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, kay Melvin Istokeya, Domingo Robles, kay Boss JR. Again, shout out sa mga palupad boys. Thank you so much sa pagpamati. And shout out si Maymay Electronics sa Tubang sa ang gasolina niya, color yellow. Da? Shout out si Monong Maymay. And shout out naman ako mekaniko nga guwapo. Yaxman. And shout out naman ang guwapuhon. Mekaniko sang Rusi Binalbanga nga si Nunjunjun. Shout out si Monong Jun. Alright, 12:48 na guys. Thank you so much sa mga na-join.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas.
3: O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga sokotik pimnao sa ito ang programa. Aga pagpakabana sa mga panglawasan niya na sa higala. And of course, ito sa mga higala sa kanginan. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ah, maing adlaw usab niya ka-Dragon Mel. Maing adlaw usab sa mga listeners na ito. Bisaya sa Mindanao. Ano yan nyo hanga... Ay so on, nagpahigayon og mga epektibo nga mga produkto sama usab sa tuwa nga panglawas nga angay nato nga maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og sakit nga dapat makabaton ta og pagpanagang mapakgang nato dayon mga sokin ti paminaw do na gitay daily supplementation busa og dili angay kabalak-an higala kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold higala ani ana dako na kaayo kini sa itabang sa atong panglawas kay dako na kini og daghan kayo mga ingredients no di ba sana kadaiyang mga sakit kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule no sana kadaiyang mga balatian no sama pananglitan no sama ayong sirkulasyon sa ato ang dugo o ang ato usab nga lawas na kinanglan o prevention sa matag adlaw nga duna tay adlaw-adlaw nga pagainumon labi na usab sa ato ang kape ang ato usab nga kape mga sokin tingpinaw adunay 12 kinds of mga sokin tingpinaw sa mga herbal nga nahalo nini ay magkabala ka sa mga kaigsuna na ito nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kapi kanina yun ang kapi para ka natong tanan walang palpitasyon ha ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix ha walang palpitasyon sa nagkadaiya na ito nga lawas mo na igala importante na alang usab sa ito nga pala kay puro herbal doon na siya yung insulin plant no? ang Dragon Herbal Coffee Mix no? Ang ato usab nga Dragon Body Oil mga higala nindot kayo nitong doon na yung mga varicose veins, rheumatism, and arthritis o uban pa ni ini ang kahumot nili nyo mamahayan nga naman kay nindot kayo ang kahumot like sa pagita, labindir o ang ilang-ilang ana ni ini ang nakanindot ay nga klase sa plus mga sokin tigpuminaw sama sa ato ang lawas kapoy kayo matagabi kanina gid ang nindot kayo ay mong kalimot usab sa ato ang kapi ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men nindot kayo ang benepisyo pag ikaw nakainom sa ato nga Hard Max Coffee for Men kay dunay nagkadaayang klase sa mga ginseng ang nahalo nini with all kinds of ginseng ha nadiri pag ikaw naka Hard Max max ang saya max ang sarap mga higala para kang busing kung hinay na ang performance kini siya nindot kayo sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Ay magkalimot usab sa ato usab nga Dr. Punji Soap o kang ato usab nga Case Skin Glow nindot kayo para usab sa atong pamanit ha? Ang atong panit igala doon ay may mga minor skin disease gamitan ninyo og Dr. Punji Soap o ang Case Skin Glow Power Whiteness kung mapalitin nyo igala ang atong mga produkto sa naganayang butika o pharmacia basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga igala ato na nga produkto ay magkalimot usab sa atong numero sa 0950-4419-006 balikon ko 0950-4419-006 ang atong produkto mga sokin tigpaminaw mapalit ninyo sa nagkaling butika o pormasa labi na gyud no? Kung ikaw nindot kayo o wala minus ang circulation sa imong dugo mga sokin tigpaminaw gamitin nyo sa atong mga kapsula nindot kayo kay ang donatay mga infection donatay mga mga bacterial di ba anti allergies no anti tumor naa sa ato ang kapsula mga higala o labi na gyud kung nakagallstone ka o hinay pud ang decision sa imong stomach higala nindot kayo kung ikaw naka diabetes ha kanina gyud ang para kaninyo naka anemia ka duna na higala kung duna pud kay diuretic di ba hinay kayo imong pagpangihi ihihi pud ka kanina gyud ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pag ikaw naka-dragon, sigurado, imong lawas ligunon.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
3: mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
7: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Yeah! Binalbagan, check it!

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio mix in town. Nobody hits you up.
4: Get down!
5: Hello.
6: Chong Chong, ano ginagawa? Dinasaw-saw ko yung amoy nito yung tatuka.
3: 98.5 Best Radio. Radio John. Kung sila law ay gwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palukpa.
3: Nani 8.5 Radio Jan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa kapong mga socket. Tiko Pinaw, and of course, maing adlaw sa mga Dragon Wheel, maing adlaw sa mga listeners sa ito, nga kanunin na kasunod sa ito ang programa. Asa na kanina lang mga socket sa Bihanan. Ay makalimot mga socket sa Bisaya, Soga, Mindanao. Amping mo sa mayong panglawas ka, Dragon Mail. Maing adlaw usap. Sa ikaingon ko na. Ano sa inyong obo sa igala sa kaginan? Ubanin ninyo sa pipila ka mga minuto sa mga socket sa napaka maikli nga time, no? Matag atak na mga socket sa ito ang programa from Sentinchen, GSK Healthcare Food Supplement Trading mga socket tigpaminaw nga napamatud-an na sa mga kadaghanan sa ato sa mga kaigsoonan nga nakasulay na sa ato mga produkto napaka-epektibo, garantisado o barato pa sama ni ining ato sa mga Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsula nga mo higala mo palig-on sa ato sa mga immune system, mo hatag dugang kusog, mo protekta sa ato sa mga maayong lawas sa nagadang sakit o balatian nga mo takboy sa ato sa mga panglawas. Ay mo kalimot, take mo og 1 capsule sa Dragon Fruit Gold. Take po mo 1 capsule sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag hapon 1 hour after meal. Mga kanisya ang pinakalindot kayo nga produkto. Kay kompleto na sa ingredients nyo, Trensog, kompleto sa nagrayong classes, vitamin C. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay magkalimot na ini mga sokin tigpaminaw. Kay dako next siya ang tabang para sa mga kaigsunan na ito. Nga gibawala na sila mga sokin doctors pag inom sa pampublikong kape. Kung gusto po nga mohamis inyong pamainit, gusto po mo ganindot nyo ang pag-dispose matag-adlaw. Kung gusto po mo inyong memory mulantip, para sa mga estudyante o negosyante, dako ikatabang ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ay magkalimot usab sa ato usab mga sokin tigpaminaw mga busing. One cup lamang sa ato usab mga Hard Max Stream Coffee for Men. Bago na to ni siya ng kape pero nindot kayong resulta, ha? Ay mo kalimot ni inihigala with all kinds of ginseng, no? Ready ka na ba mga socket tigpaminaw para sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. mga higala? Kini siya ang Hard Max Stream, dako ikatabang pagpalikon pagpabaskog pangpatigas ni Manoy mga higala, ha? Ay mo kalimot ni ini kay dako ni siya tabang, ha? Para usab sa performance ni Mr. Ano po sa mga tuusab nga problema mga socket tigpaminaw ni apod ang ato usab nga Dr. Punjisop, ha? Ang Dr. Punjisop mga socket tigpaminaw dako ikitabang sa mga minor skin disease, kabag usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Kani siya manindot ka ini para sa mga skin problems, ha? Ang ato usab nga pangpaputi, kabag usab ang skin glow power whitening soap. Magpanindot usab sa inyo hanga pamanit, hayag kotis like artista ang resulta mga socket tigpaminaw. Atong produkto mapalit ninyo sa nagadayong butika ug pharmacia Bisaya, Soga, Mindanao. Aside ana mga higala, ang ato usab nga panglawas nga kinaanglan do na tay protektahan. Protektado kanunay sa atong produkto, ha? Ang atong pasyente, ang ato usab nga mga listeners mga socket tigpaminaw, ngano nga Dragon Fruit Yod ang ilang tumaron, tungod kay napil nila ang ka-epektibo nga maayo sa ato usab nga panglawas. So ang atong produkto mga socket tigpaminaw, ang mga ingredients, no, naara diri sa ato mga socket tigpaminaw. Ngano nga nakaingon ta nga maayo, ngano nga nakaingon ta naara diri kay common kaayo ang mga ingredients, no, tungod kay kini mayaman kini sa antioxidant og grabe ka kusgan mga socket tigpaminaw. Ang Dragon Fruit og ang Dragon Gold mga socket tigpaminaw nga atong tumaron matag adlaw. Mana nga okay, ang ato usab nga produkto na ilha na, no, sa kadaghanan og tibuok mga socket tigpaminaw Bisaya, Soga, Mindanao. Kay ang atong produkto, kumon kaayo nga mga ingredients og napaka-epektibo. Basta Dragon ang imong tumaron, nga mapalit ninyo sa kinabuti ko pharmacia, basta tatak send mo dyan GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na nga produkto nga mo'y muhatag kanato o kampayan sa panglawas.
3: Yes, mga suking tingpaminaw, mga ka-dragon fruit, panahon na para sulayan ang pinakabag-o ug dugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
6: Okay.
5: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Na jud epekto jung makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon kada na kayo kang tulog.
7: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, diba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Padugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong yes. Adlawala, inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sakitik po na. Welcome na sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga panglawas. Subani kami ninyo na ka-Dragon Mel sa pipila ka mga minutos. Dahil madungog ninyo sa nagadin niyong mga sakit si Ben Kotob sumabot sa atong signal. Mga sakit na ko nga nagasunod, mga subaybay, mga adlaw niya tanan diha. Mga adlaw usab diha sa akong tapat ka-Dragon Mel. Mga adlaw usab sa ato ang... mga nagasunod kanunay sa ato ang programa nanay tatay palo nagplastada usab sa inyo hang namutangan karon anong kitang tanan makabaton sa insaktong pamagig pagatiman sa kaugalingong paglawas mao kini higala kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg mga sokin tikpaminol alang usab sa dugang kasayuran nga kini siya nagahambin mga sokin tikpaminol sa insaktong vitamins nutrients and kini ang nagkaring klasis vitamina, di ba? Like a vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. At sa mga tagag pagtagad kung nakulangan ta sa mga vitamin B2 higala, on sa man ang pinakalindot og maay kayo, din hilamang ninyo makuha sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto sa mineral, vitamins and minerals higala, mga sokin tikpaminaw. Waka na kung kamo adunay nasairan sa mga maayong source, no? Alang usab sa ikaayo na to sa panglawas. Labi ni God higala kung nasayod ka sa whole grains, almonds, no? Like a sunflower seeds, no? Soybeans, leafy vegetable, o ang milk, mga higala. Nga naadiha, mga mapalit na to sa mga merkado, di ba? O nga asa man ninyo makita, pwede ka mong mo-take, anak mo, apply sa pagkaon. Ang importante, mga sokin tikpaminaw, nga makakaon tas matag-adlaw sa prutas o ang gulay. Mana siya ang pinakalindot kayo on sa may trabaho o on sa may pangsyon. Aning vitamin A and B, no, nga kinahanglan sa ato ang panglawas. Ang maayong pananaw mga higala o maayong pagtubo usab sa ato ang kuko, skin and hair mga higala o ang maayong sulbad, no, sa maong problema higala. Kanira yun ang pinakalindot kayo. Wa nagilain pa na inyuhang makaya sa pagpalit sa kanagadiyang butika o farmasya. Ang trayong kapsula sama sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline, ha. Mga kana higala pinakanindot kay take mo nena buntag og hapon higala. Pwede na siya ipagsabay, ha. Tulo ka klaseng kapsula sa buntag, tulo ka klase usab nga kapsula sa gabi. Mga kana pinakanindot kayo. Alang usab ni atong dunay mga namatikdan nga nagadiyang mga sintomas. Kini siya ang pinakarindot kayo kung ikaw nakulangan kaniini nga mga klases vitamin. Ang importante kayo mga higala nga ma-aplikar na to ni siya nga klases sa vitamin B. Vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. O usab kamo, makainom niini. Sigurado yun mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang Alkasi nga naghambin o alkaline mga sokin tikpaminaw. Tulo ka klaseng kapsula. Ipagsabay gid na sa pagtumar higala, ha. Kaduha lang sa isa ka adlaw mga higala, buntag og hapon. Layo ka sa maong nga klase sakit o dali kay matuldukan ang nagkanay sakit og balatian. Labi ni gyud kun do na kay pagpangliki sa imong mga wait, no, di ba? O sab sa imong mouth sore mga higala. Layo ka sa katarak, no, basta nakatrayo ka. Mo na higala ang pinakanindot kaayo nga kombinasyon sa ato ang kapsula. Abot kaya ang halaga kung mapalit ninyo sa nagkinabutikag para sa Bisaya sa Mindanao. Halal ni siya mga sokin tigpaminaw, epektibo, FDA approve ang higala. So lainas pag-inom, nini nga klases kapsula. Kini, garantisado, epektibo, o abot kaya ang halaga.
3: Yes mga ka-Dragon Fruit, always remember, health is wealth. Keep your body strong and your heart happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, trusted ug gisaligan sa daghan ng mga Pilipino. Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa himsog nga kaugmaon nga available na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbag.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DJ Demo Tracks. This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
3: Mga pena ta!

0: ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba ng mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.
4: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
5: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
6: Yeah, Binalbagan, check it.

0: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghana kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Ania na ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi! Para always healthy. Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw gano'n ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
4: Ah, gamit po dahil ka ng atuang produkto. Rabi lang ko na ang Dragon Massage Oil.
3: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
4: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
3: Kanunay gumumo, inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nani 8.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan. Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Dan.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it!

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: All your danceable tunes. We had it mixed. To make it your favorite remix disco. Live from Canada. Here now, DJ John on the mix.

0: the mix of DJ Manoy John Remix.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: kasi.
1: Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi.
0: Alkasi
1: sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi.
0: Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
0: Power Booster.
1: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
0: Alkasi.
3: More music, best variety, greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music, we remix music for you, and that we re-innovate radio for you. From the Negros Island, we are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
4: the home of Balbagan Festival.
3: This is 98.5 Radio John.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Maybe I shouldn't have told you that.
5: Yeah. Radio. John.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: find the municipality of Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga Binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo Taya!
1: Gapo Taya!

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, gwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Kahit ano pang gawin mong kakapihit sa radyo mo,
1: wala ka ng ibang mapapakinggan kundi Radio Jan lang. What? Kaya itutok na sa 98.5 Radio Jan.
2: 98.5 Radio Jan.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
2: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa radio dyan, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Chong. Gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: please. Huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: songs. Afternoon love songs. All here at 98.5
1: Radio Drive.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
1: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5
5: Radio John.
6: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.